betax na kon xarmina reey so amé yonent bi mo wax fofu né xar bu amé juram ben wèr matna tabaski ndaysan ibrahim al-harbi musna ko kol masagn ko ko laaj wa mbollem bahimatul an'am yi nga xamantene mom lañuy tabaské muy ñaar yu gatt yi ak naga gelem lutax yoyu nak mom info mu motal ñaar duggu ci ñett gelem info mu motal ñent duggu ci juroom mais lutax nak xar juram ben wer mat ibrahim harbi ne lolou yalla ko jaglel xar mbollem rabbi wala mbollem juru keri ben munul tip am dom lumay xar xar sayu amé rek juram ben wer bu tebe day am dom me yenen yi bu amé juram ben wèr bu tébé itam du am dara ci lañ xamné hikmatun baligha waxu yonent bi dal moy waxu yonent bi kon lolu na reey wa fadaynahu bi zibhin azimin na reey waye dinañ waxtana xélé yi nak mam tiernu goumal nañ wax xélé yi yalla ne daño joté ibrahima ci domam ji xar mu reyna yo nga am alal ay milliard way way jëndal xar mu reey juromi million jëndal soko munul jëndal bo xamantene jurom ben wer la am matna waye nga jënd xaru juromi million gaay di la dal te nga mon ko te tay su fekkene amon nga dej nga reey nak bu reey dañ la nan ma sha Allah ñu ngi lay féliciter lolu moy wuté ak yonent bi nak c'est que yonent bi dafa xone la aqra fil islam demal ci téré bu tuddu sunan darab surul sunan abu dawuda wala téré bu tuddu al muntaqa min akhbar al mustafa dang ko ci fek yonent bi ne la aqra fil islam man yonent bi yalla ma téré len ne ku am dejj bu reey dara bu rendi dara yalla mako wax ma wax len ko legui nak yow da ngay set soko moné defal soko munul nga xamné yalla borom yermandé la ndaysan ne suñu ben dékalé buñu tuddé khadi dem ño jakarlo kër yalla daf ko nattu domam ju gor faatu mom nak ku yalla may alal mais def ne tay ji duma ray dara ndeysam waye nit ñi nak commencé di wax diko ay bal dal mané ñak xam lam waral barina nga xam ne ki fa mu teŋku yonentibe ko fa teŋk lamu def yonentibe ko ko def lo nga diko ay bal ay nit ñi bay leen am fit nit ki boko topé be mu laqku ci kilifa bul ko di door nak ay kaddu djegal ko ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais fi rek ngay gis borom xam xam bo xamantene pank la top nit be mu ñew laqku ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu door ko ay kaddu ay jew wala ay kaddu yo xamantene lolu jaadu hut le la yonent bi wax sunna la soko mané defal soko mënul bul aybal kiko man waye nak nit ki tam am alalam di jënd xaru juroomi million nga daan li yaq la te mom amna ay milliard te yalla ne na reey doomu adama dal day teŋku ci kan ci yalla ak yonentam loolu itam lu mu ta wax la kon muna bo gisee tey
té bu jëk had yépp fofu lañ ko doon rendé wayé rek du dinañ ko muna ngir dinga mam had yépp fofu lañ ko doon loj kon lolu dal moy ciosanu yalla nak né bayina lolu dal ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñukoy dundal betay kon reyal sa dom nga muñ nar ko re yalla joté ko xar soko mëne def ko lolou nak mo waral yonent bi sallallahu alaihi wasallam de defna lo xamantene kenn ku ci ne ci ñun warna ko xam warna ko gem warna ko jappale yonent bi sallallahu alaihi wasallam fukiat yi mu nek ci madina yeb dafa tabaski waye jurom ñentel ci ñaarelu at bi ci lako wote def ko ka bo xamantene ka officiel la dem be ca ndend foy foy ba ah ñu julli li nga xamantene moy julli julli lan ñu julli li nga xamantene moy julli tabaski nga xamantene kuy xey diko julli ji ah so xey do lek dara da ngay melni ku japp dal su fekkentene ren nga sa tabaski be sotal nga jek lek ci resba non la ko madaxal waxe bu ko defé nga mëna watné man tay ma ngi ci bir aljanna ndax ñi nekk ci aljanna tay lañuy ñëkkal lek moy res res bi nga xamantene moy resu hoot lolu mo waral ala kulli hal ni sopp ci lolu yenti bi dem na ca ndend foy foy ba lolu mo waral ken du ko def ci jakka te nga man am terrain boko mën def li ay sunna la yo xamantene soko mëne defal ah soko mënul nak nga xamne monoko rek nonu la yenti bi yobuna fa ñaari xar yo xamantene muccu nañu dal ci ayib xar mi ngay fas yene rendi tabaski da ngay set nopp bi na muccu buñ ko bënn buñ ko xar du ci kaw du ci suuf setal bët bi na muccu bumu silma xadal non la ko mëna waxé setal bejgen yi bumu dam ci bir du ci agen ci biti setal gen bi buñ ko dag waye nak gen bek bejgen bi yep luñ ci dag nga set ko muy ben xaj bi dal mo dem day doy waye su fekenteene dañ ko dag nga set ko muy ñaari xaj bi moy dem lolu mom du doy yent bi yobuna ñaari ku yo xamantene yu mucc ayib la julina be bare khutbana reyna ben bi rendina ben bi bamu koy rendi nak dafa jël tankam tek ko ci los bi rendi ko be sotal ne li moy tabaski kep ku bok na ci sama xet dan wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gelat benen bi rey ne li sama tabaski la mak sama njabot
lolou mo waral yow mi amul tabaski begal yonenti bi mo la tabaski xam nga sa tabaski mom ngistal mo na ci dugg te kon yalla du ko nangu waye tabaski yonenti bi mom yalla nangu nako lolou moy li am hadith bobu nga xamantene mom la wax sank ahmad ibn hanbal ko genné indina wax indir inda indetina wax di ci ay sama gay ne dakha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqranaini saminaini mawjuaini day dama lay jox di waye ñenti sahaba abu hurayrata aisha radhiyallahu anhuma bilal abu rafi ñom ñep neenañu annahu sallallahu alayhi wasallam kana nekna iza arada bun namme an yudahhiya mu tabaski ishtara mu jind kap shayni ñaari kuy azimaini yu mag saminaini yu duuf am la hayni yu wex tal mais famuy gore da fay wex moy gemeng gi ak tanki aqranaini yu am beggen mawjuaini yo xamantene dañ len tap mawjuaini yu ñuy tap fayasbahu murandi ahadahuma an ummati ki khatam ni man shahida bi tawhid kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah sa tabaski ngok soko amut wa shahida lahu bil balagh musadina yonent bi lako yalla yon joxenako wa zabaha al akhar mu rendi menen ba an muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ne wa ker ge ko mom ahmad ibn hanbal moko genné set ko ci terem ba ki masnat ki passu 225 ndaxam naylul awtar genninako bu sawkani set ko ci juz 5 ki passu 119 ndaxam nas buraya gennina hadith bi set ko ci juz 4 ki passu 215 li de boko sete ibnu majah genninako set ko ci hadith numero 3122 ñenti sahaba neena yent bi tapangal la defé mom la tabaské mom la defal xétam a serigne daramé wax amna wax jibna amna ñu né ñun niñ ko gissé moy tabaske tapanga motut ndax xarmi dafa am lu ci manke yalna yalla yereem ñi wax lolu yent bi def dara kena mat mbinde fi nganan motut lolu ku koy wax yalna ko yalla yereem lu ne ngay fekk ci téré am nañu ne waye li di tapanga sax tabaske ko matna waye nak kuy be ku gen lolou kep ku jangal risala dang ko jang wa fuhulu dani afdalu min khisyaniha waye wax ji nga xamantene mo ci am moy imam seydou tiam dañ lay nax de yo nga def kuy tabaske ko yent bi def lan tapanga ñu ne ya gene yonent bi tabaski billahi wallahi tallahi dañ lay nax mëno gene yor mëno ko seen xam nga kan mo xam haqq qadrihi wa miqdarihi yonent yi mo xam ño xam yonent bi wa taqaddamta li salati fa sallaw fa kulluhum muqtadin wa antal imam
ba yonenti ak mursaline tasse ak mom dañu ne yow ya fi genn ya ñuy jité yow do yonenti ñu nan la ya genn yonenti bi nga koy nangu lutax te gis nga gaay dañ ko waxul ni mu démé lolu mo waral abu hanifa tan billahi wallahi wat nako ci ne tabaski li ci genn moy tapang nak mom la yonenti bi def mo gëna saf mo gëna neex boko sété nak ñeneen ñi wax leneen masalan ñi dañoo set gemu xarmi lañ set set ne xarmi nga xamantene tap tapuñ ko mo upp gem lolu moy seen bir mais abu hanifa tamam dafa set aynu rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqqati al ha'ita dañoo set haqa qadri wa miqdar la dim ne yent bi du fete gannaaw mo fetal ñep fofu lañ set lolu mo waral wax yi woro fo ci bok man indil na la taxi waye man ahmed harouna li mi wallahi duma nangu ken gen yonenti bi wallahi saka diko gen tabaski saka tabaski bi mu genal nangam gay nak boko waxe ñu ne mais man waxna la dem dama ne d'accorduma nit gen yonenti bi mindeef yep mo ci gen khairu khalqillahi wallahi lolou moy sayyidu saqalayn koku moy muhammadun ashraful arabi wal ajami muhammadun khairu man yamsi ala al qadami wallahi mo gen tabaske mo gen abu hanifa tan tapanga mo gen ndax mom la yent bi def ki ko netti nak xamnako moy yaayu juliti moko wax aisha moko wax kiko wax itam moy kan bilal moko wax kiko wax moy kan abu rafi kiko abu hurayrata anas ibn malik ñi ñep neena yonti bi tapanga la def hadith bi mutawatir la ndaxam borom risala ku bax la de mais mom di borom risala xamna ne sahaba ye ku genn ndax yonti bi ne inna allah khtarani waqtarali ashaban tay nak su fekente ne dañu fassene waxtan ak yeen ci veye dañu waxtan ak yeen ci xam xam kenn ku ne xamne li mo xam xam waye imam matar billahi kuñ le kuñ ne ya genn yonti bi nga nangu wayo li ci ku bax ki don wax mbay donde rahmatullahi alayhi suñu baye mbay donde dana wax ni sagal sa way lolu ayut kuy dom ju bax xam nga lolu te yow bo nawe mamu jambur te yow sa mam gen ko farlu nga won sa mam lamu farlo da tax nga gën di deugerlu way way même bo gënon yonent bi sax nga war ko sagal nak té monoko am wallahi demal ci téré bu tuddu nabiyul ummi yonent yalla adama bi ko yalla bindé ci loxom té loxo yalla mom kenn xamul ni mu tollu def né ma gën ci mbindé fi way amna sama site bu ñu tuddé ahmadou moma gën téméré yon limma gënë nak moy ben amna soxna bo xamantene de koy jappalé khadijatun sakkanat bil qalbi qa'ilatan lam yukhzika allah fi darayn kumel nonu la am su muhammad amé problème rek mu dalal ko ndaysan mune man nak adama dama am soxna so xamantene daf may sot bu iblis ñëwé di ma bab munema waxna deug way limuy geñ deug la kon nañ lek ci garab gi mu sotma be iblis man ma mon ko muné muhammad sallallahu alayhi wasallam li lama gëné bokk na ci li muhammad gëné adama koy wax muné shaytanem dafa tup djebulu ci mom man sama shaytané be légui dafa fetterlu kon ku mel ni ñu nan la ya ko ya gen yonent bi nga nan waaw waaw wala ngay ñew diko kamul filé
dama ne nañ wax li abiw té nak cheikh makhtar dama jaxlé han lima jaxal moy gis nga borom xam xam yi li tax ñu jaxal ma abu hanifa ta mu fa waxé ci khalatam né asakay murum koor gëné ko xaaliss mo gën té khalat la dañu and ak mom ndax khalat la wax mais tay bi mu niwé wax la bilal wax wax la aisha ta wax wax la abu rafi wax gañi dañu ne dañu dañ ko boycotté andu ñu ak mom man nak maangi and ak mom fi mu and ak sahaba yi anduma ak mom fe nga xamantene khalatam la waxé li rek la du lenen kon ñaari yoyu muy mbir mi waye imam dina ñew ci li waral bes bi kon boko setone xetu tabaski yi di nga am ñetti xetu tabaski ki amul tabaski yent bi mo la tabaski waye bo amé tabaski nanko rendi ndax liko waral moy ki di ali ibn abi talib de don rendi tabaski soxnam di fatima ta rendi tabaski me yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxne fatima ta muno rendi me na nga fekke fi alin di rendé tabaski bi dina la wax ci tabaski keman buñ ko rendé boli bi dag wada jayni yi dag ñaari sidit yi sekk boli bi su der ji genné bala lal souf dina dem ci borom bi yalla jéggal la say bakkar yépp mbir mi neex na lol be ki di fatima ne xana li mom doomu yonent ak wa kiram ak ko mom yonent bi ne mukk ñepp ko mom kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ñom ñoko mom nañ ko jang abu sa'id qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fatimatu yow fatima qumi jogal ila udhiyatiki jëm ci sa tabaski bi fashhadiha sadel abrendem fekke ko fa inna laki ñelna la bi kulli qatratin ki bepp tok min damiha ki deret ja yaghfirullah laka yalla jegal ma salafa la jitu won min junubika ci say bakkar kon jigen bu am compte banque genne ko wala nat genne ko rendi ci tabaski ling ci amé moy amato bakkar inna la yaghfiru laka ma salafa min kon inna fatahna tabaski moy inna fatahna qalat aisha kidi fatima wax ya rasulullah alana khasatan waw ngarandib tabaski moy sa inna fatahna amato bakkar khana ñun wa keer gi rek ko mom aw lil muslimina aw lana walil muslimina wala ñok julit yep ko mom fa qala bal lil muslimina kuy wax ashhadu an la ilaha kon dama ne limalay wax yow ko jigen ci yow ko gor ci rendil soko amé ndax liko waral moy tabaski dal kiko man muy xelé muy ndaw muy mag muy célibataire kuko man def ko ndax yone

lolu mo waral li bo demé tay ci nahjul qawim bu alhaji mustafa gey dang ci fekk ne mune tabaski ku ko man def ko wallahi ma sedene wa keureum ku melni ki hajaratu sane mbeng rahmatullahi alayha ku melni ki hajaratu ndey top yalla ko yalla dundal yagal ko fi ku melni ki hajaratu karo sar maryama ak ku melni hajaratu sagar ñepp don tabaski andak alhaji mustafa ndax ñom dañu ne ma amila ligeyul adam yi ñom ci doomu adam yi ño wara tabaski suñ ko amé té ñom doomu adam lañu ñukoy def ma amila adamiyun min amalin yawma nahri waye nak su fekente ne def nga ligay di wax ne ne ben tabaski bi doyna xetu muhammad ben tabaski bi ker gune buñ ci reye ben tabaski doyna so ci yeme itam ken dula yedd waye nak bul diingat nak bul dem bay diingat a isata bul dem bay diingat fatimata bi nga xamantene jeukeram de don rey mu rey lolou mom wala nga nan yaq la ngay jël yaq diko askanele fatimata bintu nan lolou yaq la xele yi deet xale yi dedet ndeysan xale yi du ni denku len ci yalla denku ci yonentam xana dañu wara ubi wat waye nak li xale yi di lejeel dal dina ko jema lejeenti jox len taxi nañ jang tere bu tuddu jamul fawaid wa majma'u zawaid setal ki passu 570 danka ci fek yonent bi da doon wax ni kuy ren di sa tabaski te fekk imam julli wut yap nga am mu man so xal lolou nak ci hadith bi ma wax jabir ibn abdullah moko genné muslim genné ko jabir neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli be sotal ak mbolo mi am ñu gaaw rendi te fekk yonent bi rendi wut dañ ko jortu won ne yonent bi rendi na yent bi wolen ñom ñep ne len ku rendi won na nga rendi wat yalla wacce lay alquran bi ne ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi nañ ko jang an jabirin gelen ci ab jabir ne salla julina bina ci ñun annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yawma nahri bi sutabaski bi bil madina ki madina fataqaddama gaaw rijalun gor ay nit fa naharu ñu daldi rendi fadan seni tabaski fadan no ñu jorti annan nabiyya naka yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qad nahara fa amara digal na mom sallallahu alayhi wasallam man kana nahara qablahu ku ñek rendi imam an yu'ida bi nahrin akhar wala yanharu yonenti bi ne wala yanharu bu ken rendi hatta yanhara nabi be yonenti bi wala imam bi rendi li muslimo ko genné set ko ci jamul fawaid ci passu kon il faut ñu jema jang hadithul badi mais jangalu touti li serigne cheikh no don wax ni xam xam bu touti poson la wallahi si malik wax nga deug wallahi non la il faut nga jema bolé hadisi ndeysan bëggon na wax ak yeen lu bari mais boko sété téléphone bi be légui ñu ngi woté rek bëgg participer ci mbir mi man dama bëggoon lijeel li xéré yi di lijeel ñu lijeenti ko lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërëm ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International di ñaan yalla yalla nako yalla yombal yalla nako yalla nangu sen bok Ahmed Harouna li modi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu fi ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu moy seen mbokk Ahmadou Harouna Ly. Ñuy nuyu naan leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di jagleel nuyo bi ki mengo machine bi moy Imam Seni Diop. Ñu ngi lay ñaanal yalla tawfiq. Imam Seni ñu ngi nuyu mbollem kilifa diine yi, di nuyu mbollem kilifa aada yi. Légui rek nak ñu daldi tej buntu bi nga xamantene ci lañ nekkon moy aj makka. Ñu daldi ubbi nak buntu tabaski ak tariikh ba ca nek. Lolu dina am mana ndax waxtom day jot, ndax itam bay bi nit ki jënd bu pat naan ko du ma tabaski. Loolu soo ko ko waxoon awa muy jënd ki lay ëpp maana, wala boo xamantene dafay soox, wala boo xamantene daal dafa lapp, wala bu feebar, wala boo xamantene gémmiñ gi dafay xesew, wala boo xamantene nopp bi dañ koo njoof, wala boo xamantene dañoo dagg geen bi, wala boo xamantene dañoo damm ba jën bi ci ayib yooyu nga xamantene faahishaak yi nga xamante basita la yépp war nga koo mën a waxal pour buy jënd mu jënd tabaski bu mucc ayib, mel ni bu tabaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Ndax itam aïssata moo wax ni tabaski yonent bi meloon, nee na daha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi kabsayni amlahayni aqranayni dembene mawjuwayni. Noonu la yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Loolu la aysata wax ne tabaski yonent bi noonu la meloon. Wax na ne kuy la ko def kon kapsu moo gën, ndax moo gën géléem su dee tabaski la. Bu dee xat yu nag géléem moo gën ndax moom la yent bi def, waay waay ku am ku dudoo lakk. Noonu mooy ñi gëm siiratu rasulullahi noonu lañ koy toppee. Soo mën a itam nga am couleur boo xamante ne am na lu weex wala am na lu ñuul mu jaxase ko mooy am la hay ni, loolu itam moom la yent bi defoon. Soo mën ee nga def aqranay ni boo xamante ne am na ay béjjën, Imam Malik ne bu amul béjjën day doy, waaye fa mu dul doy mooy su fekkente ne dafa gaañu muy nacc wéragut, wala boo xamante ne itam béjjën bi damm na waaye te wér na, mais la ca damm boo ko xaajoon ñetti xaaj, ñaari xaaj yaa fa des, benn bi moo dem, boobu daanaka dara manqué wu ci, bu mat la. Noonu la ko borom xam-xam yi waxee, geen bi itam kadalika noonu la. Aïssata nee na tabaski yonent bi dee ñaar yi mawjuwaay ni lañu, may dañ leen tapp. Mu rendi benn bi ne lii dee sama xeeta ko moom, képp koo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah fii ba yowmal qiyaamati, soo amul tabaski maa la tabaskil, yent bi moo la defal tàppaanga boobu mu mat sëkk nag.
rendi boobu daal di rendiwaat beneen. Ba mu rendee beneen ne lii de sama tabaski la maag sama njaboot, soo demee tey ci ma war di mu ngay wax ca téere bu tudd kifayatul axyaar, buñ demoon tey be feebar ñëw bahimatul an'am yi nga xamante ni moom la ñuy tabaskee jeex tàkk, te bahimatul an'am mooy gëléem ndoxteef la, mooy nag ndoxteef la ak ñaar yu gàtt yi mu jeex tàkk jamono yooyu président de la république fexe ba am ci benn tabaski day mel ni Sénégal ñëpp tabaski nañu noonu comme la ñuy ziaree suñu raisul jumhur Basir Diomaye Diakhare Faye. Masala bi ma wax demal seet ko ca kii nga xamante ne mooy téere bu tudd na kifayatul axyaar daanaa ci xiirtal xale yi, ñaari kifaaya dee leen ko di jënd. Kifayatul raaribina Seydi Alhaji Malick moo ko taalif, kéemaan la. Kadaal itam kifayatul axyaar Imam Mohamed Ibnu Abi Bakrin moo ko taalif, boobu itam kéemaan la. Lu bari ci ay masala mu nga ca nga xamante ne danga ciy am leer. Yépp nag loolu moo waral tey ñu bëggoon tej buntu bi nga xamante ne mooy buntu aj bi daal, ndax itam ci chaîne nationale waxoon nañu ziare yépp, fi itam waxoon nañ fa ngineel yi ak nan lañu war a dimmalante. Loolu lu am solo la, waaye seet bi xam ne yonent bi la mu def tabaski mooy tàppaanga, la mu defal xeet xeetam tabaski leen moo di tàppaanga, nga taxaw ne kuu yëgeen loolu yonent bi doon def, xam naa ne ki koy wax daf ko seetluwul, mais bu ko seetloo dina ci dina ko tuub. Loolu moo tax benn kilifa ci kilifa yi islaam yi ñu koy woy Abu Hanifata nee na tabaski ba ca gén mooy tàppaanga, ndax moom la yonent bi wax. Dañoo am nag ay borom xam-xam yu yàlla nattu tuubeen le ko Alhaji Moustapha Gueye doon tuddee, ma teg ki ne tuubeen bu dul tuub nag loolu moon musiba. Ndem ay tuubeen lañu, saa yu ñëwee fekk Abu Hanifa ta wax wax ju amul dalil dañuy ànd ak moom, comme ni Abu Hanifa ta doon wax ne asakay muurum koor mën naa nekk xaalis, bañ a nekk ñam bi yonent bi ne na nekk taamatan lil masaakin, na nekk ñam. Ñu dem ànd ak moom ca ba mu amul dalil, waaye ba mu ñëwee am dalil ne tabaski tàppaanga moo ci gën, ndax moom la yonent bi def, gars yi boycotté ko ne ko déedéet kuy moo gën tàppaanga. Tàppaanga moo gën bu jigéen bi, bu jigéen bi moo gën gëléem, bu jigéen bi moo gën gëléem ak xar, gëléem ak nag. Daal mel ni daal ne Abu Hanifata dañ ko naan saa yoo toppee yonent bi duñ la topp, saa yoo wuuteeg yonent bi ñu ñëw ànd ak yow. Loolu seet loo boo seetloo gars yi loolu moo leen dal doy na waar. Tey nag lañu bëgg a jël collecture maanaam masalan daal ñu tëj buntu aj bi ubbi li nga xamante ne mooy taarixu
tabaski ak li ci aju xamna du soré kon duñu mon lumay rek ñu and ak yeen ci téré bu tuduna al minhaj minhajul haj kiko talif moy cheikh zarabi moko talif mu ngi jekke ci man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan la jekke mune lay yoyu mo ñew ci aj bi kon rik na nga selal sa yene te itam na nga roy yonent bi ci aj ak ludul aj ndax dalil bi day fay wax ne abu hurayrata neena borom bi neena moy hadithul qudsi hadithul qudsi nan lañ koy xamé ak hadithun nabawi da ngay wax hadithul qudsi moy waxu yalla bi ñewul ci alquran alquran moy waxu yalla bi nga xamanteni mo nek ci kamil bi mais ñaar ñep nak waxu yalla la alquran nak wahyu jibril lañ koy jox mu ñew soti ko ci xolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadithul qudsi yalla mo koy brasser yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sotil ko ko hadithul qudsi nak lam wutek alquran mën nga ko julé mën nga ko jamo yalla way hadithul qudsi mëno ko julé té lepp ay waxu yalla la mas'ala bobu yaatu borom bi waxna ci hadithul qudsi ana man aghna shuraka ma gëna doylu xërem ya ani shirki ki liñ may bokalé faman amila ku jëfna amalan jëf asraka bob bokalé na fi ci jëf ji ghayri kudul mon fa ana bari'un minhu man deñna ci julit buy bokalé kon fa huwa jëf joju lillazi ashrak ñiem ñi ñeel na xërem ya ak kañ ko momelé imam ahmad mo génné hadith bobu imam ahmad moko génné mën nga ko sét itam ci targhib wa tarhib bu ibn al munzir non la ci riwaya yu fasantiko kon yonent bi ne yasirun min ar riya'i shirkun rek na nga selal sa yene bul yaq sa alal bul yaq sa tabaski soy tabaski na yalla tax xamne na tabaski reey waye nak na andak yene bu sel lele nga gis ño xamantene dañ ko am di jënd tabaski juroomi million ñuy dal seen kaw wa fadaynahu bi zibhin adhimin ki nga xamantene yene bu mat sekk la yor yalla may la 10 million jënde ko tabaski ndax bi zibhin adhimin reyaayu tabaski lepp lu yalla reey na mëno ko natable nga naan dafa warona jël def nangam ak nangam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bisu tabaski loma ci defal neex na ma ci jaamu yalla way la ma gënal nga tour deret kon yeen ñi am jënd leen tabaski yu duufi jënd leen yi nga xamantene xam nga limay artu moy ki nga xamantene munu lumay mu am rek tabaski bo xamantene beyla way ne jënd bey xamne mo gën nak lu mu reey be ko gën ñepp ci d'accord bul deg ku mbanjay bul deglu umu bal bul deglu awa jallo bul deglu ñi bul deglu fat ndaw ñi samay doomu bajjan lañu nan kër gi xarafi ñew mba xartum mba kër gi xar mbaam ñu xare mbaama xaru loolu lan moko jar te itam bépp jigéen ba waxoon ne ah léegi dee sa doom bi sa taaw bi dañ koo naroon a rendi waaye nag ñu ne nañ ko jotee
ab mbote wala te bey la mu ne waaw waaw na mbote bi dee sama doom mucc donte motul tabaski ñu indil na nag bey bu ma sëkk nga naan xar mooy ñëw wala xartum mbaa kër gi xar mbaa ma xaru ay waay soxna si Eljabet Niass Sar wax ci lii jaaduhut jaamu yàlla kenn du ko foye jaamu yàlla yéene la waaw d' accord deret ju bari te àndul ak yéene baaxut waaye deret ju bari ànd ak yéene baax na loolu la ko alquran waxe kooku dinañ ci ñëwaat insha allahu kon nag ñu ngi nekkoon rek ci aay yi nga xamante ne ñoo tënkoon aj bi boo kon na ci yàlla ne wa atimul hajja wal umrata lillahi loolu mooy na ngeen ko def ba mu mat te itam bu ci caaxaan ñëw waaye su fekkente ne nag sumb ngeen ko ngeen am lu leen gàllankoor na ngeen yëweku yi ngeen roy na yonent bi defe woon ca sulhul hudaybiya noonu la ki nga xamante ne itam moo aj makka watu muy ku góor def na liñ ko sant waaye bu wàññee kawran itam yàlla yàlla nee na jéggal na ko ndax yonent bi moo ko wutal njéggal mu jéggal ko loolu itam lu am la képp koo xamante ne yaa ngi doon aj makka am baaraam bu damm ci yow wala tànk foxaj booye boo xam ne sa aj boobu moonul mënatul sotti ndax bi ngay armal moom waroo am benn sikki ci yaram kon loolu mooy fa man kusira képp koo xamante dafa damm aw wujia wala am métit bu ko dal dafa fuqaj dafa raq kooku aw araja wala dafa doon daanu ci escalier bi far di soox fooku faqad xalla loolu ajam dootul mën a sotteeti aj boobu da koy ajaat su ko ajee ba mu sotti itam dootul mat il faut at boobu mu remplacé ko hadis bi Ahmad ibnu Hanbal moo ko génne soo ko buggee gis seet ko ci min haajul haaj ci paasu 74 danga ko ci fekk loolu moo waral alaj yi su fekkeen xes ngeen armal di ngeen di góorgóorlu bay wàcc ex escalier yi ndànk ndokk nag foofu sax moom ay essentiel moo fi am waaye dee leen di seet ni ngeen di doxe ci tali bi ak itam ba nga xamante ne daal dangay nekk koo xamante ne dangay mucc ayib loolu mooy hadis boobu képp koo xamante ne ya da nga aj nga am ishaar nga damm wala loolu yow itam yeweeku nga sa aj dootul mën a sotteeti ci at mooma ci beneen at rek nga koy mën a defati loolu moo tax nga gis soxna soosu nga xamante ne moo tudd Budaata bint Zubayr nekkoon na nit koo xamante ne daal wér-gu-yaramam yaatuwul woon mu ne yonent bi inni uridu al hajja waana shakiyatun man dee maa ngi bëgg at te yaram wi yërul yonent bi hajji wastariti anna mahalli haysu habastani booy armal neel yow yàlla yaay mari wér-gu-yaram saa yoo xamante ne nag teg nga ma feebar feebar boobu moo mottali sama aj donte demuma feneen demuma arafa sama at mat na loolu yonent bi sall sam nee ne noonu ngeen di def loolu mooy boo sartoo waaye bu fekkeen sartoo woo nag ala kulli xaal foo jaar at mooma danga ko àggale
meneen at nga ajaat ko fay ko. Loolu lu am solo la. Am na itam liñ leen den wax ci laay yi nga xamante ni ñoo din wax ci aj bi. Le yàlla yonent bi nee na fa man lam yejit. Ki nga xamante ne moo waroon a ren di gàtt ndax dafa xiraan. Dafa war a ren di gàtt ndax dafa def ta mattu. Su ko amul na woor ñetti fan ca aj ba ca màkka bu dellu see def juróom ñaari loolu itam nañ ko defal ñooña. Loolu itam noonu la ko alquran di waxee laaya boobu ci aj lay wax. Toppal laaya aj yi boo ñëwee alquran ne alhajju ashurun maalumaat. Aj la am na weer yoo xamante ne boo ci armalee mu wér. Soo armalee ci yu dul weer yooyu du wér. Bukhari nee na alhajju ashurun maalumaat. La muy tekki mooy sawaal mooy weer wi tegu ci korite mën nañ ci ihram mu wér. Zilqeedati mooy weer wi nga xamante ne moom la ñu nekk tey ba fukki fan ci weeru tabaski soo armalee te arafa wéyut soo ajee màkka mu baax. Kon ndeki armal am na jamono bu yaatu na ndox ay weer la ñaari weer yu teg daal. Kon nañ koy xamee noonu. Bokk na ci li nga xamante ne laay yi ñu ngi koy wax ci aj. Fala rafasa wala fusuqa wala jidaala. Loolu Ibnu Abbas nee na lan mooy loolu. Ibnu arafasu mooy taarudu bi zikril jima. Su fekkeen xes ngaa armal waxtaan ci ay labat ak waxtaan ak soxna si lu mel ni ki noona li jëkkër di sëq ak soxnaam loolu yépp dañ koy tere. Loolu mooy rafasu. Yéen daal labbayka ak sikkar rek lañ leen may. Loolu mooy ataane arafasu aljimaa wa ma duunahu. Ay wax yi nga xamante ne mooy wax yu mel noonu diw fu muy ayeeg diwa ayeeg teyeeg yooyu yépp nga xamante ne am na lu ca umbu yu mel noonu ki nekk ci ihram dootu ko mën a waxati. La muy wax mooy subhanallah walhamdulillah. Noonu mooy Ibnu Abbas nee na rafas am nañu koy tuye ghasyanu nisa wal qubla. Ki armal dootul may mayutuñ ko nag muy fóon soxnaam wala di wax ay waxam yooyu nga xamante ne arab yi bëgg nañ ko lool. Di wax ay wax yoo xamante ne la muy tekki mooy rapport sexuel lay tekki. Yooyu kuy aj su kese armal dañ ko koy tere. Itam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dang koy gis nga nekk ci benn alhaji bu dul sénégalais nga joggi ko moom mu ne baal ma dafa xam li muy def. Waaw ndax itam dafa bëgg ajam baax. Waaye yow nga ne alhaji nga ku la xool nga xoolaat ko ku la joggi nga feyu. Law waxuma doo am aj de waaye li ngay am ci ay yool moom du bari ndax sa jikko moo baaxut. Kon liinu alhaji day nooy. Bu la nit saagawoon xasala nga ne ko jërëjëf baal ma xaq. Ndax itam di nga am lu ko jar. Ndax saa yoo fexee ba am hajjul mabruur nga xamante ne yàlla fay la aljanna ngay ñibbi si mel ni liir zéro bàkkaat. Kooku ku am jikko ju rafetut kooku mënu koo am. Loolu itam loolu moo tax alquran di wax ni wa ma taf'alu min xayrin
yaalamhu llah. Gis nga dépassé ci ramadan ak dépassé ci aj, yàlla def koy ful. Ci dépassé feneen boo def dërëm fukk lañ lay defal, waaye aj dërëm boo ci def li gën a néew juróom ñaari téeméer la lañ koy ful. Day fu neex yàlla, kon mu ngi noonu. Kon itam loolu moo waral dépassé ci aj ak dépassé ci ramadan góori yàlla yi di ko taamu, ndax itam promotion la, noonu la ko xale yi di waxe tey. Mbokk julit yi, yéen a ngi déglu rajo Sénégal international, seen mbokk Ahmed Harouna li di leen indil nag seen émission bi nga xamante ne nañ leen ko tegal ci waxtu wi. Su guddee ñu baamuwaat ko ngir ñi nekkoon ca jumaaja. Kon ñu ngi ciy sant itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen ko baaxe, mooy Seyd Michel Diouf ak Seyda Elisabeth Niassar, ak itam Cheikh Aboubacar Ndiaye. Ababacar Ndiaye, jazakumullahu khairan. Imam Seni, laay bii de war nañ xam lan lay tekki. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ibn Abbas ne laay bi li muy tekki mooy mu ngi wàcc ci waa Yaman. Waa Yaman daan bu doon aj duñu yóbbulu, dañ de dañuy wàkkillu ci yàlla. Yàlla ne hee yéen waa Yaman ak ñépp ñu gëm nañu yàlla, kuy tukki day am yóbbal. Wa tazawwadu, de leen di yóbbulu mburu ak caakri ca jamono yooyo, wala ngeen yóbbu argent dépense. Ndax itam xam ngeen ne boo demee Safa ak Marwa da nga doon fekk nga xiif, nga fekk commerçant ya di def ay bukki, saaf ko, lakk ko ba mu ñor di leen ko jaay ñu koy lekk. Loolu boo demee ci Buluhul Maram da nga ko ca fekk. Ah waaw, léegi yàpp boobu di yàpp bukki, te ujaay yi daan ko jënd. Su fekkee juyoo jeexal nañu Safa ak Marwa, soo amul xaalis nan nga koy jëndee? Gis nga hadis bi. Kon bu laajati ne est ce que bukki islam dana ko lekkam déet, est ce que hadis Maurice. Kon ala kulli hal, Cheikh Aline Ning ke Touba ñoom koy ziare, c'est que xam nañ ne itam ci ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale di ñu woo di ñu sawarloo ci lay bokk, ci la bokk itam. Kon kadalika, loolu moo tax mu ne Ibn Kaana nekkoon na ahlul Yaman, waa Yaman yahujju na ñuy aj, walam yatazawadu te duñu yóbbulu. Wa yaqulu na ñu ne naxnu mutawakkiluuna, ñun dañoo wakkiilu bàyyee suñu bopp yàlla. Fa anzalallahu, yàlla ne déedéet tazawadu na ngeen yóbbulu. Fa inna xayra zaat yi ñi gën ci yóbbal yi attaqwa. Hadis bi Bukhari moo ko génne, loolu yonent bi defaat na ko. Benn waaye bu bàyyi woon gëléemam ne dafa sukkandiko ci yàlla daal, yàlla moo ko koy sàmmal. Yonent bi woo ko ne ko hey, tënk ko nga jotaan ko, tënk ko nga jotaan ko nga dog wàkkillu ci yàlla. Mooy sabablu doomu aadama day sabablu. Loolu mooy mbir mi. Léegi nag laay bi de xam naa ne ñu bari ci réew mi dañ ko dul xam. Laysa aleykum junaahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, laysa nekkut aleykum ci yéen
junahun ben bakar antabtaghu fadlan min rabbikum lolou lan moko taxawaj ibna abbas neena ukaza dafa amone marché international ak majaz ak mijannata mu nekkone ay marché yo xamantene te jamono ci doga dañ ko don doxal sahabay nak yaakar ne ko xamantene yaangi ci aj makka dal do mon dem di jënd ak jaay nek commerçant wala nek fab client di jënd alquran ne len dedet aj makka du te nek am sa business lolou la alquran di wax ne dedet su ngeen ajé kay nga xess armal bala nga dem fi nga xamantene moy muna luté ngay def sa business di jaay ak jënd man nga ko kay alquran la ko digal waxul na farata la mais man nga ko lol motax alquran ni laysa alaykum junahun ben bakkar nekul ci yeen an tabtaxo ngeen di commerce di sakku fadlan min rabbikum lolou dana may jaaxal len ci ño xamé ño organiser yenn ci suñu xew xew yi danika jaay kat yi dañ len di sonal melni jaay bi bokul ci xew xew bi wallahi magal bi njaay mi ci la bok aj bi njaay mi ci la bok gamu gi njaay mi ci la bok waye nak dañ koy organiser nañ ko organiser be fi yoon yi di jaar nit ñi am yoon fu ñu jaar nañ ko organiser be juma ji jakka ji ay ciuray ak lat koloñ ay téré diko wor nga xamantene tay so fokkent to tay bu gon tay ziaré juma ji da ngay walbatu ko set lat koloñ bu cher nga touro ko dal di ziaré juma ji lolou moy laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum waye organisation bi nga baye ko ko xamantene xamul dinem ah lu ci yaq yo wa kon dafa am fo xamantene ñi xam diine talube yi ñepp leen di soxla su ko defé nak nga gis ko xamantene ku am fit le nga jox ko ko ne fi yépp juma ji ken du fi jaay kurus ken du fi jaay téré ken du ci jaay lat koloñ way way waron nga ne ken du fi jaay gejj ak tamba jang way yoyu nga xamanteni julit bi dafa bok ci manasikam dafa bok ci matli jaamu yalla am yombalal ko ko mon ko jënd non lañ ko wara organiser wa makka de xam nañ ko waye hetetet fi ci rew mi am nañ ñiko jité duñu ay talubé talubé dañuy dem fenen bayyi ñuko xamul diko jité té talubé ko waron jité xamal leen ne njaay mi ci la bok waye nak dañ koy organiser bërepp bu ne amna lañ fa wara jaay lool way laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum loolu motax laay bi wacc ndax itam sahaba yi bañ leen xamal ne seen aj makka bi commerce ci la bok lañ ko organiser tay bo demone makka so bëgge zamzam wala nga bëgg krus ba bëgg téré lat koloñ tewetu jakka jang koy jënde waye amna jakka yu bari fi nga bëgg dugg ci jakka ji pour jënd lat koloñ wala téré di nga dox ba son ndax ñu ne fi kenn du fa jégué war nañ ko organiser nak tout delu ci alquran ndax mag ñi lool lañ doon wote ndaysane

may bu netali Abdou Aziz Al Ibn Abdou Aziz Al Amin moko don netali ben jaykat bu don lal ci wetu kerga organisation bi ñew jele ko fa Seigne Babacar yek ko ne ko delo len ko fa ngeen organiser ko nonu la magni melone c'est que liko waral moy alquran lañu xam laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum lolou la alquran bobu mo nek ci Seigne Babacar lolou motax ñu delo ko fa set nuñ ko organiser waye nga jital ko xamanteni danika diine mom lamu ci xam dal moy allahu akbar assalamu alaykum koku dafa meuna organiser gamo ko def ko man duko man ku jang moko meuna organiser jang hadith jang alquran jang sunna koku moko meuna organiser surtout nak nga jital ko mu dem ci crd ba nga jital ko fa jangut mu bind jox gouvernement bi ne li bu ko bu mu am té li mu am yépp da doon am ci yonent bi dayna war dal da ngay ré quoi nga xamné ndeké am nañu bari waye nak moko def bopam gis nga way juram ba mu ko yobé ci dara ja na jang dafa bañoon jang dem be ñu jox ko responsabilité mu nu ko yoré di yak rek xamul lan la laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum lamuy tekki lool motax mu ni fi yep li jege juma ji yep kurs du fi am téré du fi am jakka ken du fi jaay ken du fi jaay ndeysaan di ci twitteru te fek ay alquran mom lay sul laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum yen jaay ket itam waxu ñu leen le laye neena na ngeen jaay be ñi nga xam ñoo am mission ngeen dem sak mbedd mi loolu organisation la laaj ndaxte ala kulli laye alquran dal ken waru ko sul ci bereb yu sel yi Touba ken waru fa sul laye alquran yëkëti ko nga teral ko mom lañu wara def tiwaaw nitam ka dalik lol motax itam mangi gërem ki nga xamantene moy wa kër mambu ñom dañ ko organiser ñom dañ ko organiser dara du yaqku sellu yoyut organisation bi rafetna kadalik itam giir demul neen lolou gisane laye bi mom ñi di wa kër mambu ñu ngi koy jëfé bu baaxa baax waye amna ño xamanteni ñom na jité organisation bi ñom diiné lañ jangul fekk lañ xamul lool motax duñ ko mëna jëfé doyna war occasion la won ngir ñu ñew ci mbir mi wax ko amana ñu xam ko sét nan lañ koy organiser bé déllu ci yalla déllu ci yonentam déllu ci alquran ndax ay alquran dal dañ koy jëfé lolou motax laye bobu itam amone yaatal ci jamono yonent bi dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ay commerçant ngi ni de ci aj bi ñom dañuy aj di commerce est ce que ñom amnañu aj comme ñun yonent bi ne xana ñom duñu armalé comme ni ngeen armalé ñu ne ko hakañ duñu wër kaaba ki comme yeen mu ne ko hakañ duñu sanni kam rek jam rek comme yeen ñu ne ko hakañ mu ne ko ñu yeen ñepp ay hujjaj ngeen mais ñom itam jofé nañu alquran su ila la jefna rasulullah yonti yalla bi sallallahu alayhi wasallam ani tujari ci commerce yi nga xamantene ñoy commerce ci ajbi fi mawsimil hajji hal yajuzu lahum dhalik neent bi ñi nek fi ci aj boole ko yahantu bi est ce dagan na fa qala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lahum ñeelen antum hujajun yen alla gi ngeen alastum khana nekku ngeen
tuhrimuna di armal kama yuhrimuna kom ni ñi armalé ñu ne ko hakagn watatu funa ngeen di def wër kaaba gi kama yatufuna ñu ne ko hakagn watarmuna ngeen di sanni jamra yi kama yarmuna ñu ne ko hakalu bala mu ne ko antum hujajun yen yenay alaji pir bolé ko dan sen dolé ni le kalifa di mel leni rek les kalifa yi ñoko wara imposé kalifa yi soko joxé ben way bu jangut ne ko lepp nga ci sa loxo ah laye bu ñu rek itam ya len ci setan yow kalifa bi xam nga ko mais ki nga xamantene xamuko du ko mëna appliquer du ko mëna bolé ci programme bi ah waw day def lu ko neex jox ko gendarme yi ñu jëfëndiko ko bo waxé ñu né li lañu def ci CRD bi nak alquran waron nako fekke hadith waron nako fekke lolou nak lolou mi moy mbir mi comme niko wa ndiasan di defé nonu la aha kon alquran neena fa idha afattum min arafatin fazkuru la inda almas'ari alharam su fekkentene joge ngeen arafa way way tuddu len yalla ca mas'arul haram lolou nak wax deug nak amna ño xamantene dal dañ ko safo wul nak dañ ko safo wut te dafa saf nak ndax yenente bi def ñaari taxaway ci adjam benn bi mu def ku guddii benn bi mu def ko ci beccëk gannaaw zawal moy taxawayu arafa bisu juroom ñeentel ba benen ba mu def ko ci fajar ca mujj dalifa gannaaw bu mu julle suba ndax yalla ko ko sante yow nga man ko ni do ko def suñu waxe nga ni amul solo subhanallah nga deg ni sunna la amul solo yow febar nga de kakoy wax nak boko sété fi li tax mu febar dafa am wax yu deug lu muy wax yu bax yu muy wax yu nité yu muy wax soko laaje sayyidil hajji malik limu indi mu ne amna solo nga laaj ko mam borom touba limu indi mu ne amna solo mam limamul lay mu ne amna solo kilifay senegal ñep mu ne indi na solo nga laaj ko yent bi ne ah li sunna la amul solo yent be ko indi amul solo ki dafa febar imam seni ki dafa febar nagn ko fajj imam njay ki dafa febar nagn ko fajj cheikh darame de ki dafa febar nagn ko fajj imam modou mamoun ammar di len fajj ne len xamal ne warna bolé masnoun bi ne ñepp am solo way yonent bi nak la yubara wala yumara wala yujara kon liñu def rek moy sante gërem kilifa RTS li ñaanal suñu directeur Leysou Bennou Ghalib pap ale yalla ko yalla deegal jappale ko di sante gërem itam di yeesal suñu gërem ci di tass xam xam bi ci julit yi ci mbollem imam yi yalna yalla jappale ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

blek ci yap bi japlul armel sa gun armel sa gun yow ak sa chat ba chat sa jëm sa lepp ci pot fuck you so ñu enemy tégué ñu so ay su dëmm bi ñu wana su bibi depp sa brand fu bu jëk ci daju brown su mi wana sa down sa kabu come on down ya amul bokk lay tip solo rap di fo xewina bu jaay gemin gu ya waxande wax la ijiko xam kal

sedd billahi mbedd gi noonu ba ngay nekk xale lañ la kay kere waaye doo mën a xam mbedday sànkaate wala xale yëpp def kër léegi kër ga fanaanu kaay la ndeysaan yàq na xale yëpp.